narapi inam kuinam ikat ang abahulang si paling kager papakenur ko sampai setia mangkuam ikat ang abersih aku si garam utungam papare kong ngemeh hitam seluruh inam kuinam ikat ang abidik aku si garamam papare